0: kwu na mi ga mi mo bu no na atawasi ga atawasi mo bu na kwa gi na do ga do mo bu no we na riga gi ni me nya ba akwara mo bu ni ma ahu ndi ozo niile mo bu obugbu ga na mi gi ni me nke beke na rheumatism makwara amaru no kwa eme ngwa ngwa eme ga ro dachi we no so we ije chota baba vein na this ongoing herbal exhibition ni me
1: ESBS radio nke di na Independence Day out Enugu stand number 3
0: akara ekwenti ya bu 07039345649 07039345649 Baba Vin Kemesian
2: 94.5 Urban Radio.

0: ndị igbo ndị igbo mụrụ m na ndị m mụrụ nke echi ya zụlụkwa kọalịsa adịmanụ n'ife na-ese okwu ka anyị nabata unu n'ozuzu oke n'ụzọ pụrụ iche n'oge n'igbo nke anyị na-ewetara gị n'ọban redio 94.5 sọsọ n'ọban redio 94.5 obi ka na-asụgharị m na aṅụrị ịma eri unyi anwa aṅụrị karịrị m ahụ nna-achọ ka m zuo ike aṅụrị ekweghọ m zuru ike nya ka na-enwere kwarị wee pụtakwa tata mgbe si na nka ọkwa o nwere ife ọzọ ịma na anyị tụrụ ugo pụrụ iche awọdụ enyela anyị ndị ọban redio dịka ụlọ mgbasa ozi ọpụrụ iche na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ South East. N'otu aka ahụ onye otu anyị pụrụ iche ya gazie obi nwanne ọzọ alụ wee tukwa ogo dịka onye mgbasa ozi ọpụrụ iche na mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ kwa ifuru na obi aṅụrị ma ntị na ọkwụsịbere ifu na ọbụrụ
1: omenala
0: chọma ọnwa asọmba wee gbaa onye nke ịbụa gbagotelunu na ndị onye ịma nke anyị na-akpọ voice over ndị a na-abụ iweta ngwa ahịa gị maọbụ ihe ị na-eme ha ewere ọmarịcha onu wee haziele gị ya ụmụife ndị a niile nka anyị fụchara ụnyaahụ anya obi na-asụgharị m na-egwu ọṅụ ọ bụrụ na ị na-agụ akwụkwọ nsọ gị akwụkwọ nsọ igbo ị ga-afụ ebe anwa ekwu na obi na-asụgharị m na-egwu ọṅụ ọdịfe anwa ya bụ si eri oge anwa okwere ife ọzọ nkwe mmemme nna-enwesa aṅụrị nwa aṅụrị n'ụzọ pụrụ iche nya anyị na-ekene chukwu na-ekenekwa unu niile na-esonyela anyị n'ọban redio 94.5 ndị kwenye na anyị na-eme ọfụma na anyị na-anwakwanụ na ọ bụrụkwa na anyị emere ụwa otu ọdị na anyị na-anwakwanụ ka anyị nwere ike isi ka ekene ọnụ kenekwazie ndị niile bụ ndị ọrụ ọban redio maka na anyị ncha niile na-agba mbọ n'ụzọ pụrụ iche wee na-etu ya bụ ugo ọ bụrụ na anyị ada agba mbọ amatụ ugo ekwulọrọ adịde na-ekene n'ọzọ chukwu dozie m
1: adịde mmele
0: mmekwugbo m n'okwu ọ na aṅụrị karị
1: aṅụrị
0: ka afọ mbụzi aṅụrị ka eri unya aṅụrị akarị ya mara oge ndị ibe nke
1: nataba ịma nkwugbo onwe gị n'okwu adaghị mana ọkụ si mee
0: ọkụ ọ dị
1: ọkụ ụlọ mgbasa ozi
0: enu
1: anyị ga na-agbasa na ya
0: onwe ihe ọzọ anyị pụtara ịlụ
1: igbo bụ
0: ọkụ ọ dị mma ndị mmadụ
1: ma nke dị egwu
0: onwe ihe ọzọ
1: kpọmkwem
0: nọ
1: igbo bụ igbo nke ka anyị mere mụnwa bụrụ Remigius Chukwu Dozie na-asị bịa n'usoro nna anyị na nke taata na ọ ga-adị chimchim maka na okwu akpụ n'ọnụ ntị adịghịzikwa n'ike ma ọ bụ na ihe ọ na-ata agwụrọ so gee ntị ọfụma ka ị nụrụ isiokwu anyị ji wee bịa na nke taa ka ị nwee ike wee tinye ọnụ maka na o metụ imi o metụ anya maka na ọnụ bebe anya ebebe adịde mmiri ọkwụgharị
0: enu ọ bụ ide ekwu ka mmadụ gbaa gị nkịtị ikwesị ime ihe ga-eme nnọọnụ n'oge n'ibo ọzọkwa n'ọban redio 94.5 nya bụ na anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche o wutere anyị n'ikuku ka ọ kwesịrị isonyere anyị ọ nọgo na ọbụgo onye nọgo n'ụlọ nnọchite anya nke Enugu steeti House of Assembly nọchite anya ndị ọ nọchitere anya va n'ụzọ pụrụ iche ogologo afọ kwuru afọ kwuru afọ nọsi afọ ife niile ọ nọrọ jee ozi n'ụzọ pụrụ iche anyị chọzie ka o sonyela anyị wee kpaa ọbụbọ nke taata ọ bụrụ na ka o si gbatakwuru n'ọnọ mba ofesi o jere ozi na mba ofesi na o sonyewuru ozi anyị chọọ ka anyị na-ya kwuo n'ikuku ọ dịka igwe mgbasa ozi ekwerọ ka ife anyị na-eme banye si ọfụma anyị wesị na ya ma atọzụkwa na-eme nke ndị tikpọ kọnekt akọnekt ya niile akọnekt ya nana ọbụbụrụ ya ka anyị ga-anọbụzi na-eme oge a na-aga na-ya arapụzụkwu ya ka anyị na ndị o metụtara n'okwubeze ya bụ okwu karịbazi ya bụ ụka maka na ndị niile o metụtara nọ n'Enugu steeti a nọ na mpaghara dị iche iche n'ọkwa mana steeti ndị ọzọ dị iche iche mana nke steeti ndị ọzọ etegodoro aka ọnọbụ onye bikọ na-awachi na steeti anyị ka anyị ga-anọgodo n'Enugu steeti a ka anyị tinye tụlechagodi afọ na steeti ife anyị na-atụlekwa n'ọbụ nnọchite anya niile a mana ogogo National Assembly mana nke State Assembly ka anyị si ka anyị jukene ọrụneze na-ege ntị ndị niile na-anọchite anya gị na mpaghara niile anyị kwuru okwu ya ma National mana steeti asị gị kwuo na ntuliaka n'afọ abịanụ ọ ndị ị ga-asị ka ha chi ya na ifefe na-alụ dị mma na ha na-agbanyekwa n'ụzọ pụrụ iche ka ha gaa n'elu na ịnọchite anya gị ka ono na fa na ndi nke no na ebe anwa na anochi anya unu na fa abura anochite anya ka fa je na ha no na anochi unu anya onwere funu na eme na aga aga unu ekwuo maka na otu unu kuli aka odi ke ya bukwa na ka o ya le bukwa na nke ewete ofu ofu okpa na na na ihesia nye ke unu bosi anwa si unu no ne fe ni ne ya de cha ma una afukwa na onye jele ino chita anya unu bu anya unu ko na anochi na onwere ife mputi ife nnochi nnochita anya unu na afu una agakwa na edutinye kwali avu uto ozo ozuku unu unu kunu ga na eme okwu unu kunu na gbaze egbe na okwu nya ne ya ka ijo echo ka kale mbu na mbu ayi choburu ko onye obi anyi wake na anyi onye no dika onye no go n'ife gbasara ndondoro cha eri oge na onye nọchitegolo anya mpaghara ọnụ eri afọ kwuru afọ kedu ka o si wee dị n'oge anwa kedu ife na-eme kịta anara agazi n'anya na mgbe ha nwa nọ na ya bụ Enugu State House of Assembly na ndị ọzọ na-anọchite na National Assembly nke etiti ife ndị a ka ịchọburu ka ọkpamana ka ọ nọrọzi oge ọ ga-echiatazi maka obere oge funu ochiata azụ ebezie na Urban Radio ebe a kọbe na studio ka anyị na-ewe kalị ya bụ kamana nke ka anyị mkpa bụ gị nwa a na-anọchite anya gaa nwa o nwere five n'igwe nzikọrịta ozi na-efesa nnọọ n'igwe nzikọrịta ozi soshal midia niile mana ọya aka ụnụ mma n'ọnụ maka na ọ bụrụ m ka ọ na-anọchite anya m kpọ Chukwu Zodozie m ichetala five n'igwe nzikọrịta ozi
1: ọmansịkwa anyị n'ọnụ wee pụta so ịkpọ ọ bụrụ na ha fụrụ ihe ifụ
0: mụkọ nwere onye na-anọchite anya ofu mpaghara ebupụta n' ugwe soshal midia
1: si na ha achọrọzi
0: na nke o jere ezugo
1: na ọ na-anọchite anya ha na ọ na-anọchi ha anya ọ na-anọchi ha ụzọ
0: ọgwụla
1: ịma na ọ dị ezi ihe na abụ ịnọchi anya na ịnọchite anya dị iche onye nke bụ unu ọ na-anọchi unu anya ka ọ na-anọchite unu anya
0: simple
1: ọ na-anọchi unu anya ka ọ lụna anya
0: onye anọchiri anya ogwukwa n'isi ọkwa isi anya eke
1: ịma na akwụkwọ nsọ si anyị na ikike okike na igbu dị anyị n'aka especially na n'onu ndị oyibo kịta a na-eme ntuli aka so na ya nwee ịnọchi anya anyị na onye na-anọchi anyị anya kịta ọ dịkwa anyị n'aka ọ nọchi anyị anya anyị agwa ya pụọ n'ụzọ ọ bụrụ na ọ nọchite anya anyị edunyekwu ya ọzọ ngwanya na-achị
0: ka ọ na-anọchite
1: ya bụ ka ọ ka o si dịrị gị
0: ifepụta Chukwu Dozie mbụ ka anyị rapụ n'otu nke ifụ na igwe soshal midia ọ mana ọ bụkwa na na nchịkọta ya bụ emume na fa kpọrọ ya afa
1: anyị
0: enyela zielu fafa gbafa na anyị fụkwa ya o
1: n'otu
0: igwe mgbasa ozi niile ọ dị n'igwe mgbasa ozi
1: anyị ga-akpọkwu afa ebe anyị fụrụ ya maka ya anọkọtara wee kwuo ya
0: mba anyị bụrụ ihe anyị fụrụ anyị nke ọbụla anyị kwuru ma na anyị fụrụ ya ka o si wee mee ya na
1: afọ n'anya ekwe
0: nke ka mkpa bụ ọ bụrụ ntuli aka bụrụ mgbe eji abụ isi n'ọkwa ohere ịnwelu iji wee nata maobe puku naira ise ka iwelu jee nwụọ mmanya taa anụ ndụrụ
1: maka eji emechi gị anya
0: ị na-aṅụ mmanya ata anụ ndụrụ ịnụcha ya nke ahụ ịṅụrụ ya n'ụbọchị ahụ atụrụ vootu
1: nwa ana
0: echi nke bụ agụ abịa ọ wee bụ na ọ na-anọchi anya ụnụ ị maa na ụka agwụla mpaghara ụnụ niile muchie anya ka ọchịchịrị
1: ha gbaa ọchịchịrị
0: onwe ife ya na-eme na aga
1: ihe na ọchịchị enweghị mmekọ
0: mana ọ bụrụ na ikwenye n'imeala ikike inwere dịka nwa amaala obodo na gụnwa kwesịrị iwere ya bụ akwụkwọ ikike atụm vootu jee tụọ vootu otu ikwesịrị isi wee
1: onye a
0: naomere ọfụma na ọ na-anọchite anya ụnụ ọfụma ọ gaa n'iru ọ bụ na onye a na-anọchi anya ụnụ ịmara ihe
1: ka
0: ala ibu eruo ebe anwa ewere ife enwere isi puku narị ise ọkpa na mmanya na ihe ndị ọzọ wee ghọrịa gị
1: ọka na-eruziri puku narị ise
0: ọ dị m ka ọka na-elu ọ dịkwa ka ọka na-elu ọka ha mma n'ọnụ maka mụ amaghazi m ebe a nọ na nke ikpeazụ ọ bụghị na kpọ ha anaghị n'ekwentị maka nke a bụ nke ndị itikpọ town hall ka anyị kpa anya bụ nkata anyị kpachazie ya bụ sọzọ anyị na ndị nnọchite anya ụfọdụ ana dozie na studio eba we kubezie na studio ke gbazie ha nke mo ka aya to na eme so mpesa mpesa okinolu del gi bu nya na anyo chita anya gi mo bu na anochi
1: anya onya ha na anochi anya unu gba ya na anwu
0: kedebe emede
1: kedebe ebe gini na gini ka o mere unu oburu kwa o na eme so so na na be ya maka na oburu so so na be ya ka o na anochita enwele obodo ndi ozo gbara gburugburu ya bu ọ bụ na ọ na-anọchi anya obodo aha niile ya bụ mmepe ma ọ bụ ihe ọ bụ na ọ na-eweta na be nna ya kwesịrị imetụ obodo aha niile eke ya nha anya ọ bụrụ ya
0: ọ na-anata kwọlị ọ na-erukwo nso na-ajụ kedu nke a ya eme ka ọ nọkata
1: oteta ụra
0: otikapụtasi ebe o si bịa meka ya ofu ihe jefelụ
1: o nwere ndị nke na-eje n'ụlọ ụka ha jee kwenkwa ememe ịgbazi alụ ụfụ gwa asị gị na ọbụrụ gị ka ha ji
0: ụgwọ n'ọchukwu ọ bụrụ ụdị ife anwa ka anyị chọrọ o kwesịrị ịdị na-eru nso maka onye nọ mmadụ nso na
1: anyị si ezi ya
0: iruo nso iwee si agba ọ nna kedu nke ọya bụ ebulu ụzọ mee pọriti ma gwasa ndị iti
1: nsogbu kalị ihe a ga-alụ ọrụ elike
0: ibe erike nọ kedu ọ eme nke a ọ ka mma ka ọ eme nke a ọ ka mma kedu ka o si na nke wee banye na nke o wee ekpa ya ka nkata ọ dịka ndị mmadụ ka ị na-anọchite anya fa na ọ bụrụ ịnọkata
1: imefegharị n'ikuku welu ndị mmadụ ndị isi ekwonwu gbuo onwe gị ogige a na-atụlọ gị asị na-asị gị gaba na ị na-eme ọfụma mana onwela ife ị na-eme
0: ife mara ị na-eme na-atọkọ ebe niile ọ bụrụ dị fa nwanyị a ife ka mkpa bụ na anyị nwere mkparịta ụka ya bụkwa na ịnọdụ isi nwa ife na-eme na-abụrụ kpọọ ha ana n'ekwentị ka anyị nwee ike karị anya bụ ụka ọ dị mkpa rinne obere oge na ịkwa mkpụrụ ọnwa one na one kịta afụnụ
1: ọharụ mebe ị ka na-agụ n'ọnwa ọkwa n'ụbọchị
0: mgbe kakarapụgodi ya n'ọnwa ka a sịghị nọ n'ọnwa afọ ebe anyị bụ na anyị ka nọ n'oktoba kwọrị ọktoba ka anyị nọ nọvemba dịkwa ebe anwa n'enu dizemba tupu ewee banyezie janụwarị wee anyị ebi n'ụzọ tụgodu nke onye isi ala na nke mgbago a dịkwakwa nnukwu mkpa maka ọ bụ na onye na-anọchite anya unu na national assembly na-eme ọfụma ikuku ekute unu ga-ama
1: enwee nke ndị oyibo na-akpọ comparism na onye nke a na-eme ọfụma na mgbago onye nke a nọ na steeti na-eme ọfụma na ụdị nke ya o wee ruo ndị nke okpuru ọchịchị ndị nke e duru n'iyi ọrụ mbọsị a
0: ihe ndị a niile ka anyị chọkene anyị ama nkwụ onwe anyị n'okwu maka ọ bụrụ ife mgbe ekwuo town hall ifepụta bụ na anyị nche niile
1: ekwu ya bụ
0: onye ọbụla tinye ọnụ mmiri okwu ya ka anyị malụkene ebe ka asụrụ asụ debere ọdụ biko na anyị atọ na-eme anyị atụ vootu ma nke atụrụ atụ afọhọ isi ka anyị ncha karịkene ya bụ ụka
1: amadi
0: isiokwu bụ na ha da aghọta ife ya bụ afa pụtara anaghị azi ya na nkịtị na-abụ nwekwa ebe ọka njọ enu ọ bụ na ha ncha na aghọta ife afọ anwa pụtara ahụrụ ka mmadụ ga-esi bụrụ na ọ pụta na na-emekasị na-eme ihe ekwesịrịnụ anyị na-ekwentị biko tinye ọnụ n'okwu n'ụzọ pụrụ iche 0916 000 4945 cheta na ya chọrọ ịkpọ ị na-akọ ịkọ ọnụ mgbe ịsọtọsi ọnụ maọbụ ịkpakpọ iyi ọ ido nwa ara na ịhazie okwu gị ka onye ma nọ n'ikuku
1: kpọọ onye na-anyọchite gị
0: chukwu dozie mọkwa ịma na fak federal account allocation committee ebubitekwa n'oburube ego kekwa na steeti na federal na steeti na local government ọkwa ịma na-ekekwa na ka esi eke
1: ego nke agbagotekwa
0: ekecha ife n'ebe a n'ebe ka anyị ghara ije godi na nke a maka ọ bụrụ agbanyeghị na osokwa
1: mana ya dịbagodi
0: adịwagodi nọfụ ka anyị na ndị mmadụ ka anyị na
1: nnọchite anya anụnwa mara ihe anyị na ha na-eje taa
0: 0916 000 4945 Uhurichoma
2: adịze mmiri Uhurichoma
0: nna o eleti ime
2: adị m ọsọ ndị ajọsi ma agba na-akpọ
0: nọọsi nne sọni
2: ihe gbasara ndị nnọchite anya a
0: ihe na-anọchite anya gị
2: nke m na-emagodo bụ nke sinetọ na-anọchite anya
0: onye bụ onye ahụ
2: Kevin
0: Chukwu
2: ọ
0: na-anọchite anya ụnụ ka ọ na-anọchi anya ụnụ
3: Ha chọzi me mandu ha wọ ka akwatugodu ha ka afọ. Ha fọ. Ha na ihe m na-ekwu.
1: inwekware akwụkwọ eji atụ vote
2: anya mara ma ndị nke na anya ma ha maybe ma local government ma senator ma councilor ndị ụjọ onye mmara laachi na be nke mbe m ugbu nka maka ha na-akpazi nwata kpara agwa ọjọọ ekparịọs ha na-akpazi agwa ọjọọ ha jite na mbọ chila pdp mapụtacha zọtacha ọkụ ebe a gbabazie na I'm going to go to the house.
0: The Lagos in Elkobunka, onwekosu edi mobu na ikuro ho ha no na emof moko no de emof ma no inka ko de meta kamale ba isi we nyele nyebe na aka no na kama igeji we otu esi na nworo nke ige eku ncha ncha oya bu no ifoji we bulu kevana bia tan ho
2: eh
0: yo man kai kenege ka
2: akere ko mo
1: Dossier
2: Lugo, and in the studio.
1: No,
2: no. Yeah, I'm producers watching a bottle of one is for one.